Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim beni kibaruya lase aw ma don o don wula fɛ ni waati kelen na. Ni kumaw lamɛnni fɛ aw na dɛmɛli sɔrɔ ani nafa ni diɲɛso ani lahara.

O waati la o y'aw kuma mɛ min kɛ o kabakoyala Nabila Isa ka jaabili kosɔn o tagala ka Nabila Isa to. Balimaw sisan an bɛna taa ni kuma in ɲa ka se ka o tafsiri kɛ walisa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Yahudiya ninnu o tun kɛla Ala ka jamakuru ye. Romɛka ninnu olu tun kɛla diɲɛ mɔgɔw ye minnu tun kɛla olu ka kuntigiw ye. Yahudiya ninnu tun dimini balo Romɛkaw kɔrɔ kamasɔrɔ o tun kɛla Romɛkaw ka jɔn ye. Fɛn min ka di u ye u tun tɛ se k'o kɛ kamasɔrɔ o tun kɛla jɔnya la. Yahudiya ninnu tun bɛ masiru kɔnɔna masiru min tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka o kan hɔrɔnya ka o bɔ o jɔnya la olu tun bɛ o le kɔnɔna ka o bɔ Romɛkaw ka jɔnya la. Nka Nabila Isa nana min kɛ Nabila Isa ko ale ye masiru ye nka Nabila Isa nana ka na o kan hɔrɔnya ka bɔ jurumu ma ka bɔ sitani ma ka bɔ saya ma ka bɔ jahanamado ma Nabila Isa nana ni o kibaru duman le ye ka o fɔ o ye. Nka olu tun tɛ fɛ k'o lamɛn olu tun bɛ fɛ ko Nabila Isa y'olu kɔ hɔrɔnya ka bɔ Romɛkaw ma. O tun mana fɛ o dimina Nabila Isa kɔrɔ Nabila Isa ka kunya yɛrɛ tun ma diya u ye fiyewu. Sisan o nana ka na ɲiningali kɛ o bɛ fɛ ka na ɲiningali min kɛ sisan o ye ka jan bila Nabila Isa ye ka Nabila Isa kɔrɔbɔ walisa ka Nabila Isa ni Romɛkaw bila ɲɔgɔn na. O nana ka na Nabila Isa ɲininka o y'a fɔ Nabila Isa ma ko o ko Nabila Isa ma ya muallim na'lam annaka sadiqun wa tu'allimu tariqa Allahi bil haqqi wa la tubali bi ahadin li'annaka la tanzuru ila wujuhi an-nas faqul lana madha tazunnu ayajuzu an tu'ta jaziyatu li kaisar am la. Balima o nana ka na Nabila Isa ɲininka o ko Nabila Isa ma aw ka dɔn k'a fɔ ko i ye karamɔgɔ ɲuman ye. Fɛn dɔ ka ɲininkali yɛrɛ kɛ o y'a daminɛ ka Nabila Isa majamu kamasɔrɔ o bɛ fɛ ka Nabila Isa bila o kɔrɔbɔli la. An k'a la k'a fɔ i ye karamɔgɔ ɲuman ye i bɛ mɔgɔ kalan Ala ta ko la i bɛ tiɲɛ fɔ i tɛ mɔgɔ ɲafilɛ. Balima o karamɔgɔ sɔrɔ ka gobi dɛ ka karamɔgɔ sɔrɔ min bɛ tiɲɛ fɔ a bɛ mɔgɔ kalan Ala ta ko la a mako tɛ wari la a mako tɛ musoko la a mako tɛ denko la a mako tɛ nin si la i n'a fɔ Nabila Isa ka kɛ cogo min o karamɔgɔ sɔrɔ man di. O ye min fɔ tiɲɛ don nka o y'a ɲininkali tun bɛ fɛ kɔrɔbɔ la ka Nabila Isa dalaɲini. O de kosɔn Nabila Isa a ko o ma o Nabila Isa ko o mɔgɔw ka juguya lɔ min kɛ a ko o ma ya murai limaza tujaribunani alu filan k'a fɔ mun kosɔn a bɛ ne dara kɔrɔbɔ walama mun kosɔn a bɛ ne kɔrɔbɔ ka ne dalaɲini mun kosɔn a b'o kɛ. Nka Nabila Isa bɛna jaabili di o ma sisan ka yira an dɔ bɛ ka min kɛ o ta fana. Nabila Isa ko o ye warimisɛnnin yira ale la o ye warimisɛnnin min yira Nabila Isa la o warimisɛnnin la César foto tun b'a kan a n'a ka sɛbɛri. Nabila Isa y'o ɲininka jɔn foto sɛbɛri o ko ah Nabila Isa mɔgɔ min foto b'a kan o ye César ye a n'a ka sɛbɛri. Nabila Isa ko n'a kɛra ten o cogo la a ko o ma atu ma le kaisar le kaisar a ye sini a ye ala ta di ala ma. Nabila Isa ye nin fɔ min kɛ balimaw Nabila Isa ye kalan di o ma Nabila Isa ye kalan di o ma o kalan dila anw fana ma anw minnu kɛra dannabaaw ye yala an dɔ bɛ ka nisɔngɔ sara wa. Nabila Isa y'a fɔ ka gɛlɛya an dɔ bɛ ka sara jamana minnu la ni nisɔngɔ sara bɛ ɲini o fɛ n'o ka masaw bɛ wuli k'a fɔ ko ka nisɔngɔ sara o dɔ bɛ ka sara. Nka bi jamana dɔw la nisɔngɔ sara tɛ yen tuguni nka ni masaw y'a fɔ ko ka sara an dɔ bɛ ka sara nisɔngɔ dɔrɔn tɛ fɛn caman bɛ yen bi hali ni nisɔngɔ tɛ sara masaw bɛ o ɲini anw fɛ an ka faamaw bɛ ɲini anw fɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ bɛ fɛ ka mobili boli i kan bɛ ka sɛbɛ ta ni o pɛrɛmu ye ni o dati banna sanji luru walama sanji wɔɔrɔ kɔnɔ hali n'a kɛra sanji kelen n'o ye dati min fɔ n'o sera i dɔ bɛ k'o sɛbɛ yɛlɛma an dɔ bɛ k'o ta nka dɔw bɛ wuli bi ka mobili boli sɛbɛ t'o bolo o man ɲi n'an ye dannabaa ye an man kan ka don o kosow la. O dɔrɔn tɛ n'a fɔra ko ni den wolola an kan bɛ ka taa wolo sɛbɛ kɛ an kan bɛ k'a kɛ walama i ye jagokɛla ye i bɛ feere kɛ a fɔra ko ka patanti ta walama ko ka tike ta lɔgɔfɛ la i dɔ bɛ k'o kɛ k'o dafa i n'a fɔ matigi y'a fɔ cogo min na. Anw dɔ bɛ k'an yɛrɛ majigin sariya ye an man kan ka sɔsɔli kɛ ni sariya ye tiɲɛ don sariya mɔgɔ dɔw bɛ olu tilennin tɛ dɔw b'a fɔ ko ah hali n'i ye sɛbɛ ta o i ma sɛbɛ ta bɛɛ kelen ye o bɛ mɔgɔw sɛgɛn ele y'a ta n'o y'i tɔɲɔn ala le bɛ na ele ta juru sara mɛ ele man kan k'a fɔ ah ele ta o kɛ. Dɔw yɛrɛ bɛ yen o tɛ fɛ ka kɛ kamasɔrɔ nafolo diya kosɔn nka nafolo dila an ma ala ye
dune noya ma wala ma ala ye wardama wali sa mesega nga musaka ko ke wali sa mesega seria ke ka dafa jukumina mena bana ka seria kuma ka dafa seria foko ka mika am banoma balimao amesega jalakila si anyerema nabila seria fo ko ka masatata di masakema a okuma koni aleka olu konna fili kama so olu tumila ko masipo nabila sabana fo ko kana masaketa di masakema o Unyala ko nabila sabana fo ko ka war beta ka di alama han na fo ko ka bedi alama o yala mo ho yerebe na di alama wa fem bete ala tai wa masake re fana ala tai nga ko do be ka ke aketuma kama so ala ayo ala be fe anga ko ke abosra fe I kan be ka masake ko ta I do be ka tige min sare bo sara patandi m do be ka tai bo ta ka ke ina fo ala ya fo tugumina walisa I ka tele ni sare ai men nabila sama da o roma a ko tuni wa malillahi lillahi anga alata di alama alata oye jumaye alata oye jagaye alata oye dimu ani ofrandu ye jaga dobe ka di alama kanane alata bonkono alata barakela munube alata barake munube kibara duma foula munube karamo yaula munube mo kala eglise u kono munube eglise nyemne olu dobe ka dominique ola alata dobe ka di oluma nga bi yala amala ta di lawa mo chama baby o ba damna nga kofe o be banka dabla alata amancha anga jamana kono na me faka alata fle ni drome tamibolo o ton fe be drome kelimbo kali alama ni muwa no be drome fladi alama o ka chawa o mancha alama chama nyina onfe ni kemalo be drome tandi alama ni wa kelino be drome kemedi alama o ye alata yi wari dronte hali ni be fem fene fere akela domini fon yo ku yo akela malo yo akela fem fene ibe se ka jara bo alaka di alama hal na makena fulu yere alako ambulu fem be no kala alabe duba anye no kala alabe duba ambulu fem ye no kala ala yere be nye fe tara di ama nga ma chama be bi obe banka seria ta dafa o dorote obe banka ala ta dafa obe fe fe ke obe be bo yere kono bara no re ka demba ama jendo alabe na fulu mi di ama anta bala ala yere tabala fama o tabala angonwe ka beta di ama imaka ka beta ka domi rei do ba foko ah ne be wari mi sura mancha ni ne jaga bola atiseka ne teseka kuransa ratuni wala nseka bonsa ratuni wala manetika fanisa ratuni wala ma ibeto o hamina ko jula ire be banka lata mi di o lebe kesi babu danga be sima madiga kuma ka fo anye malasi sura sabala kata aya usegi kata bla aya tana akodi ko danga be on kan kamasoro ambe banka alata di alama ako amba ale sonyana Ese mo besa ka ala sunyama ala ka midima ile ko lonka ba I grambe ka ala ta dama walisa ala be dubai abena fo sai ka demsen do wole iko ah fo itibulo ako ako fo dembulo iko bo mena wakile ndima ninga wakile ndima be kemabo kadia iko wakile mbo ka dama yoro mena dro abe banga kemedima ba ko do ila beta ka ke na fo ale ka ko lonka teme eka ale ka war lonka teme eka wati chama on dana ba amo wole le kala alala ala ba dilika ma ala ma fe mi dama ala mo nyini ngali ka nfe alaka min di ala bolu nyingala alako aka min di anga jaga bolila ama min di amo nyingala ke otu na fanu ba jate kwanga kolonga tema alaka okoso mbale mawo antiseka dubasro madrika kuma be mifo anye bi ato lil kaisar wa ma lillahi lillahi anga alata di alama anga cesar tadi cesar ma okoro anga saria dafa saria mo ye mifo sebe ko la patati ko la ni son sera la anga oke inafo ala afo tugumina anga ala fanata di alama ala dubalanje mina afana ni ka dobo fanala katanai tuma chama ire ni be fere ibe dimi di odronte ibe sika ofrandu di ofrandu ka boni dimi o koro ko hal ni ite, ni drometano ile be sika foko bo me lourda di alama wala ma be sika foko no drome kelin ta me kono di alama o bekan ni o ke ala rebe duba iye balma ke balma muso anga bita kuma tuma mi ka o yenye anga njija ka saria dafa ka anga magic saria mogo ye anga fama o ye o dronte anga djija fana ka alata barake ka anta na fulbla ala kula aw ni chek umar de tumenyo fe ani nya etienne ala ka duba on kelengele bela jelenye ka ambelongre amina.

ni tun ye siratal mustakim kibaruya ye. Aw ni ce, aw ka lamɛnniko ɲuman la. Ala ka duba aw ye, aw k'an bɛn don wɛrɛ.